0: poco i probecha din ang garantia additional pabukas of officina AMC Unicorn Megastore na Eagle i AMC Unicorn na San Nicolas. Semper ting algo kubuting mester iko bukyar na AMC Unicorn. Pabiba miho.
1: Sigurabo biyahe ku Enya. Biyaha dushi isigur ku Enya. Sigurabo biyahe ku takubri o maleta, gasto na mediko, gasto na dental, repatriasyon di resto na mortal, gasto ng extraordinario of aksidente ng sigurabo biyahe. AWMS ku Enya. Safe flight!
2: Heart Radio.